0: Aturin.
1: Doon yun pa man. Mo kolo-kolo, menyaman gerantang, pangsa ka nana jegek aturan yun.

0: Nililik sa gulog. Pagkade, pakinyong sa aming parasisyon eh. Niko, mahawin na nandiyak sa to padagigar, girang. Nalapang sa malinong nataging sa kere.
1: Ingin sa tumo, Pak Man. Ato sa Ranggala. Yang magatro sa jebak, batang sinar, bagi rasa den lomba plecing. Salam, Mas Mitra Kantan, Pak Man. Rahajang tugas, Pak Man. Tiang mau pamit. Om Santi, Santi, Santi, Om.
0: Sana tiwasan. Dulu, dulu. Malay daging, malay daging. Lah segara mungkin rumun ni. Tatur, sebetul tiang, sebetul tiang, sebetul tiang, selat segara ni ke. Dengan gede, sebetul gede, ceningan, lembongan, jumut batu duduk.

0: Yeah, terus dan doang balasan.
1: Melanin Atman Ludaka.
0: Dan melanin kewajan Atman ipun ilup dakone.